dati ang kwarta. Wala tayo kurato pa, Emily. Kanyang wa, tagal na. Tender ka, my friend. My daughter. Kanyang unungar ka.

0: Mandaka, Lalara, and Anyangotun Rukatangunta, Amakula. Ngayon nga na ilaw ng pila ma angur kumanja, angur kumanja ng pila ma ako ang anyang nga ka Engkari Uramara. It's from Bigoton Island. Anyang nga ka. And ang mga
1: That was Emily Woramara and Carry Me Home. I think I'll play another Emily Woramara song. It's called Lullaby. Oh no, sorry, Rain Song.